bagay nan kay la fin passé. Pa gen yon kò. Ale ki le, maîtresse ka la paret pou vin mande l'ajan kay. Jodi way, de kon sa wi. Oui? Pè di job mwen. M konnen, wò ta vin mande m l'ajan kay. Ma pò kay wa. Kay brapè yon chaja pinez la dan. Chaja rafèt. Ma pò kay wa. Sa jò fè, te kon ti kounouk an fas. Jwa lwe ti kounouk la. Pwè madame se kouche son tinat. Madame na plein. Oh bon dieu. Gade mwen mè mè stè pou jodi ap mwen ma kouche son tinat bay. An mouti lèm bò bè ti mè devan mwen. Mè si mè mè mparet li wè sa, sa la jim.